Asia U. Ya sama makosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama makosa. Tanga tanga umbusa tanga. Ne sama makosa.